0: Gansamura nobi.
1: Mboja kaka kakina go uni roba tigo shedha. Nyo ntunga ino akuna enkeri ya pendo lake. Nyo kumba kudro lina na fasti na mzuri. Inya star 671.

0: o no mo ankadro nge kiaza kenda nkera nchamba e mwe congratulations teo menya kedra ni ashinda 6300 namba kuya mbili tena 0719 ya ligena 846 na kuwe na inyengi ya ligete na 846 inyawe nguwa kuruma shiawe mudhikiri ya nkwerete ni simple kabisa turumbo tugeta ka chini ya maji shedha maitejereja tatu kedhora shedha kairi you might be the one nkwera deke naga kune nkira tigiti ya kwe magana jatano idhari kiru ungama nkedhra nkithi ingitara tara namba mbole mtuleo shedha te maitatajau nenda kuwera mbodhuri yango gena go shedha maitejere mudhinga tano kanja jatu jakuya nilite kenda ndao tumira mbesha kenda ndao tegera kenda ngaona na mpwe nango tumira mbesha na nga kulingira dhimo ukonfamu igu kinya na ndene simple kabisa ulienya star 671#. Ulinya star 671#. Uga kaskiza, uga shoko uka confirm mpesa pini ya kubas. Ukedra wika anya nagaka dhongi kakuruma mbecha.
1: Ngaragazano, nikagita gansha murano vienine.

0: Right, asante sana Manchester United baga yetikanidia na Michael Carrick nuoga atuka permanent manager na untu harari kucha mugu atiri. Thank you so much. Arafu finali ya FA ambira 5 PM kethirange kunenkeria updates. Kagite na kaka muthikiria ndikuri atiri antu bakare ambesa ithirenge kuiraga ni kuriwa yeni ukuigwa ya mbere ndi mbere ndantu bashethe etana timina tigiti ekwa etana timina ngari kuma mwena jo mbere atwirira ni mbere na ni murithi wanguku augire ena hope ya kushinda mwaka giri egana rimwe ale ongera nguku kwa we na hope yeri kuno mwaka warandi anga yo mwire ndendo mpambesha iji na ikirunga mathako mine mwende na shua kuna mtu kagwatana na muthomi muthomi alete ngiri ekomi na ijire makiu twachete tena that 9 ya kara ngirie 10 na ijire ngirie 10 na ijire na magana kenda eta winye star 671 ash
1: ndaya sidikira na nkabo sidikira na nkabo sitiomba kutoraniri amwe nkabo si atonya kuidikira ni kuraga na kuidikira wa atonya nkabo ni sioraga kuina inya muno kuona mtu usokagia nkabo alina kieba kwa unandi twagi tumio kirio komba ya usoki nkabo sokiria murungu nkabo asiari asore na kuidikira ukaura
2: kugwata gusoki nkabo dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hush